0: ولا
1: Tapi dia wala ratubin. Wala ratubin. Ambil ulang balik kat situ.
0: Wala ratubin.
1: Ya betul. Wala ratubin wala yabisi.
0: Wala ratubin wala yabisi.
1: Wala yabisin.
0: Yabisin. Ah, tak nampak.